0: bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio bi yom yej kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti yunyo or radio

Johnny man wa ba ko bi wu ko bi pere te o ma Johnny man wa ba ko bi wu un be nge yo Johnny man wa ba ko bi wu un be nge yo Eh Wing gong da ma jo ke ni gong

Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM dia timo ginango. Government ni me NRM jami yonget. Jami yonget ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antanyo ginagonyo. Kali ngata kubile muno, inuwele ampia lulungu ni musaka musaka, kari shuwa hili, eno musaka musaka gonyo ni ngopamu. Kuma na musaka musaka ni gonyo ni ba, kuma na musaka musaka ni gonyo ni wundu tuonu wunge, kujole musaka musaka ni gonyo ni maki kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba Koman me musaka ni gonyo ni buni mitu nge Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.

0: baba yini burabura ni lo no ro bi ni ya wi ku je do to yo di anko ti re to nge jang lo no do abo lo no la yo di anko baba wi mo gbe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jing ko bi won jang do kwa yi o tong Unwe juki te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro kununu anu o iria aria mo gwa paro kununu ko mangu itu ni puno dai akwa nyona kai puno kununu anu o wa ojuye kona nu e janga kununu ama ti lojira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dianga o ba mere pe anu o gwa dianga gwa dianga pe ramina gwa dianga mi o pikadu Akwa o jenga che mi o pikadu. Oh. O la che o go tunya. O nwa yo onu. Won dang do kwa yo tong. O nwa yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won dia paro ko no nwa nu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no nwa ngo. Tu ni puno da. Amwa yo na kai puno ko no nwa nu. Wa chiye ko na nu e janga. Kono nyua mati lojira Pien unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba mere pe anu o Kalo yira donwe chuko ba Aman wundi antia kumu Kunti a paru dia kaisi a nino Alo ya do lanyo Odogo tabiri cheke waberi tong mere siye Kobi Wundi ang do cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kuna nui diante onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitoan chie ba Ken lojo la ye gireo Beri cheki wuninga Wandi angdoko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Wa uchu ye kona nuo pa pero nuo ande kode ye eno kuya puanyo Ko be chele we ye Aman Ulu beri mon ya kone cho Ko be chele Chele Jo wa ulu beri mon Ula cho uo chunya
1: Pijong chun kere wer kuaru
2: Pijong chun kere wer kuaru
1: Bimara me pachu
2: Bimara me pachu
3: Iwan lang yubido tera Ah, loko kamu pene
1: Iti winyo o radio Iti winyo o radio O radio
2: O radio O radio O radio